0: Iya.
1: Okay, morning song there by Nematiwa. Yep, let's all get up and go out and say our prayers if you didn't yet. So, hey, it's a great morning. And one and only had said prayers for everyone out there. So let's get our day started here with Tatawi. And listening to some good Native American Indian music. Dan sa pay ma pangka yes, pa sa yambang pet sa pay song kasi naman ang sa kaybo sa pay kahintay ni kung pay akna bisa ang nawag damoy pay mabubi halay kaya kaya ni tanga lamat talawa niya pangka halay ni singil mo lang yung kunda o hindi mo dili ka di ka di hangun mo dili ho ako ni o hindi mo sa kibir lo kaya niya. Hei, lang bi watch abi ke humi wi pai tum sa na wa ki na wa pai wo bi ma pan ka ma ka che ka ni sa ma lu ma ta lo ba 619 and we are going to new wo yo ti wi na wi wi. Anyway, good morning.

0: provided to 5K and 10K participants. Registration information is available at NACAInc.org.
1: Okay, you got that? Okay, and we are going to go with the thought of the day with Mr. Tanakumba. All right, good morning. Hope you guys are all enjoy your morning, your breakfast, or whatever you're doing. Hey, make it a great one the rest of the day. So, hey, coming to you from the little radio station with the biggest heart.
2: Kwakwai, piu ansat tayep, talaw na ya, piu yep angke, son piu ma, sinom katalahoy, pai piu ansakim, ansak talaway, yep tataye, piu hak, ah, pai anghak, ansa, yoring mo, hintakat piit hak, talim nang hak, takanen, naam nen, kuam nen, taham nen, pet piu hak ansa, katipte, mo ti hak ansa, son pika mawak tang hak ansa yan hak panso pake po hak it ansa mawak ta kyang po taiwai ang enang piyo hak kang hinat pa sa po hak son ka talahuye po hak ansa i po hak yamang po kapan tinik pa ipam to piyo kakam kuyi no pa ansa hak i po hak yamak ke kusak ansa panwat kuyi batong nawak na ni kansa may hak it homat yang kyang hak Opo kwa yeke tala bewa tak nil kan an sai tawa tak anawa kan ita idye kachit ove lolma senenga senaha kam sinomo emanga idye phi te ye ponini to tak ma emanga makso so ko emanga maknawa kan pe tak mong wastit pa sa tu an sa ta ka nam ni kan sa pake timoite pumoy hakpi nang yes man to ina Pumoy yes manat pa sa pumoy pinat panwat ang mga hita na sa stang sin puma tatukay usko sin ang sabaka tatukay hita na at pita tumalayang na kay putak na amlinik takanin putak ansa aw yurik mo hita sin na nasa stepo yap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa ni yan haksu pang takanin tanatyar kyan tatang mo talaway Pai piyep ni tiyota, tumala pam kakami pam so tiyota, ko pai hak. Pupat hita ang angu pai wuwang, putin senam ninik, pawang, sen kuam ninik ni ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita, hinsak nyakat. Puan saya kakam, epi mei yang, yanmang, tawai tanah, i tumi, ang pam ayo wat rupak, ang ayo yamak puig an sa pirtus ko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hak pasay ao nen po ango ao hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ango pa put hin ang uy niya kay putak hihit hak ao uruan tang. Putak ang pas ao yuke pasat po an sa pasay ao tamalay lang pampiyo kasunye mo may itak muri uy kawai uy. Puit pas uy niya kat humita Tawakce, me pam ihihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kyang hakai put tangatan yakai. Sen it yang pisawa sat ang sen uin yakai. Me i hati ko pang ani ani utin. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan yakai. Pai i it yayan hak takan yan pipai ane wak nhupit nak sepan hak woni tang. Itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyo ipay iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piyo may talawa ipang tak pa iits tang ate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po ip yungin ng hakimu itimu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas lang. Put may nyesyo kat nipang kao. Put hap hak nasa stok hakim talawai me yep aho ep hakam tindes mingat aw yes ve ep hakim piunat put aw yes ka kyang hita hinses ka nakai put enang yae kaya hak naam nen timu hak panwat ek hontang pan hak amomi yaatak pan hak hita pumui tetekai na put puma talawai atuwa yurik ye pan hapi pam wungu yungu chai haki atuwa kai Put the dirt I was never put hack beyond.

na to, hunan wis na mayan na matiwa. Ay na to, umami yang kisa, kita umay aaw na ni. Papitayan po to, hihin ye pa kamyes eh. Papikipian sa akpit, itamit ko yan es katsit akiki. Nakitam to, ye pa kam. Itati may, hihi taas awin kakyang. Pati po tatayong kahit ako pita kayang umag. Tuwat ang ka, umuti mo'y aw, hupiya tutak, italabay ito kay bayan eh. Babian ihihi mo yang tuwat itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupila bayan ang tawisak. Umakata kayang kakuspi umahin putaw, pa umaket, kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kaite, haknabot mo sungyanan po maita mo miyaat at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang haktil kaite, haknabot mo haki auhita hini aat at tak. Uma, tuwa sa sayong nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay tukay bayani. Matukai baya iya umusu mui, umukwa mui, umunga mui, umuna mui, amami, hupiya atutani. Iya tuwa itala baya pasima, itam son hisat pahan la baya pashin yepakam akiesni. Papi ansa hakim yante tukaye nanami pahan kwasaya atutang. Itam tsatayom niyak itam tukayak. Itam kashini taho pilabayi aato tango. Kimi au itibuto ting puita mao sang it kuksiyang umap itamay ka kahupia aato tani ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupita ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisutap hupia atang puinami isovit ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himay tan hupiya tani pumasutsep pe pakam hupiya tuta tawat amamiya tani kaya pakam na himay tani yayan hakimay aw ya tutang nuk umatawat put itala baye tukay baye umaya pakam ak songka uya bo yes ni umak mong basto tini umapitawat yak ita itahim itam pekamatab yan po yan it yet itam hihin kati yungwa umatatayong po yet doa nanapita umatotong ya hihikya umakayat pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amami nanapinya aatutan po umaka kananapinya pakam yes ni umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayan haksak aw kananapin yaat ang pasak aw yaat ang pamtu kaye pamhita hapi aktawat mung basting umaobi kapan hakam yeset umayat hakam umakati ukalyan hakpante uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yet hakam kananapin yeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw na niyet pakam tukyanta yet pakamak sinong disuvi tutim tatak may sukak yet pakam kyan el tatayom ni kyan yet pakam duwa kati may sukakam hinsa tanya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan puyomi hakami uma ukalyan isuk kya sin mo yangami payasa

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkapi, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Welcome to KUII's Rewind.
2: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.
3: Wei, loma talang mai, singin na tamoy, nakadam ni may paisala awin tara na haki anta. Hakangin mi kiki nam to na pa ta mi yua ta na kan sa pa hupita ta wa hi ta pa ta mi na mi ya ta ta ni ra pa ta pa hin na ye wa tu ta na pa so so hi ma ga ang wi wan ta wa an ze pi ta ka ham ta pa na in tu du sa ni ha ki ka pa u bi ma la ka ki mi
4: we ko kwai ba an sa na pi ha la ti ye pa ta kwa weta hin pituat pasia san samatsio kyang bai pe panita tuwe yang ya pe wal pe ta walap sin on bai pe pe na pangkang walap sin on ne ne ka no ne nan ha ne kyang pe pe humi wai ma yan na ma chu an ne yang khot wal ngak te wa chin on ne kyang bai ne i mo to ta mo me i mo ya nya mo ya on ya na ma chi ta i mo tap ya mo pip nya mo pe mo na sin on ya kyang bai an to son ma ne bi ka te wi yong bai ne wo ya bo pe pe pe i ma mo mo pe ka te i mo a ma pe pe ho lap sin ma mo no bai chang a bi bai ne na ke bai bai na ne ke ka hin to bai na e pe na mo mo yan ta bai pi po ta i ne ma te wa na ne ka ba ha ki su te to hi ta en nan to na no bai ne ko kho ta tu i ne yik ngam na o ne ye pan sa mo mo yan ke ta hi ta to hi sa mo mi pi ya ta ne
3: Oi bai pita ma yep bai hisa kis nami pita ka bai ki ma na na na i na mu i bai ya spi ta ti ya mun ka te kyang bai pi u pam i kyan na kai e pa kam tak bai na me na ngai ta ngai pi u na ka me na ngai ta na bai pi a sum pi pas ni bai sis ni nu na bai u na me na ngai ta u bi pai bi an sai ta ma na mi hi sa ya ta ma na ga pai hakim piu ta ta la un hakim ki ba pi pai hak na mi pi te piu hi ta ta ye wa ta pai ta ta la un pa pai ta pu da u un to ta un na hi mo hi ye wa ta un na kan sa pai pai pi si ta tu tu mu su ta u na pe te pai ka u hi na ngai ki a kyang pai a sta u pai a kyang kadabuti yung hi ta ta la un na pai and sa pai tam pa hi ta ya ta ni ka yang ma an sa KUI radio station nang happy ne an sa ngai ma hi tan sa tam na mi ya ta ni an sa si ki ta wa pa su a su sa bu an ta ni ka ta la un put ni kan sa tam pai put ta ya na ni sa nu wi pai hi sang le ni

0: Oi, pai, putau et pasawi wan tawan han capai ai tamputan saya nani hipai tamhita ya panca tato ya tani hupita tawan naka it ta labayang itama tato yuki yak paya put pasnao na yung asan yung pai umhin damay ao nani pamtawa hita pas siyan lawa yak
1: pampay ayam hakam pai wuya buti pa pam pamansa e wuti ita kaya pam pangkod mga nga pam itmit ipaway Ramon Newman nga no pay pam po ito at tima ito ni ka pam mevis yan matiw nga pam mimo yung mga social services at mga tumalay ito nga pang pumabot kasi it conference hinsas ka nga pam po ni inumipito ka ni if not pa na po it paspansak diba or it le itataw it itatangalaw yan niya ka no pai pina huya bu aspansa kan kasat pansa ke put pahana no pipang ka record law put ne kan no pam ne put ayat songyan ne ne mitu bin do sen pin but ngam son put hi ta ra panta ka ta we ye ke ni puma conference put ke pi le len yan put pun no nang wu man pai hak pi pan yewat na ne pai pi si an hak ya pan ha kam himo pitak pampi ni nok panwat pam lo mahintang raki ayat yang lo himawan nok po na po do biang lo an ka pai panhakam it itana mo po ita ko mo hita ta ha mo lawaya mak e ne po hak put pantakan no put datang put ansa put yuk ni ka mambai po mo i mo yang kai po me ta bi po pai hita ka si po pai piu hinwat ti ani te pahana enang itaita kachi namikri yang pamput yat po yuki hakam ita hihin tot me ita oki ita atim ita sinom kanawuti nom ya haka ita pas hinnom yakam peta pa ita it kalomaka chit tuat au yumat namat kwamat nakam pantakat ita tuat au nam tukia meta solau me ep tumalai tang wani kaput ta susep yosh ta hinni kam ita pep tangalalo wani kam po himuwa ka antok po an sa akin po may si Vivan yang po ba sa imatimat o kyo yang ka o kyo sang yanen mawa yaw nam yang kachihim nam yang hinok ovi tapan hakam hita kachit yes po kapan itamumi supan tatawo ita as yumat sinom yep me tamumi sasep hakim hita pawan yaay kaya put enang hakim kachit yaay kaya po put me wupat sese pakim hakim may mga pasyon na yung kasi niya kaput kahakam hakim butihita na kusin takat but enang yaay kaya ngunok panhakam ita panok pampe pangkaw me piason ita sinam sosok hita na wuti takay nan wuti yung kaita panlaway tangunik yung kahakput po sungyaw ni ita it pasyep lawayit pas elhak lawayet me put kahak pu ang hinma itabay pay tabay muawe sa yakat pay it panok pamiat pu ita yep ita ti mo ita me mo ita be pu kwamat niyo tika tahamat niyo tika ita habi as ita ita sin me awe kapanwat nama tak ni yung ni kya kyang pay kepi pu pambay so so himatubo yuta kami ita nabutinok put pamiyat ako panok pam manwat ya tak pay pina pangkang o pio pay pi kahisan ng pas pantakat era it yewat yoy ko pampay panwat tuat imima itaham po ima inam niya kam pangkwat pikes nga ma puma pi ani yewam niya ka puma pangkang wang pay e hupit ang niya ka pampay tuat it hita loma hintakat ang nama tak ni tang hita hakyoriki tang niya ka hita kawan sa maji te pantaka takita yewa tanga kan no ipi an sa babas ani pam lawai ta nei nok ni ka pam an hita ya ta panok obe pun de pantaka put yewa ta
0: we pai ai an to de tawe to tu ka to no ya ni le le no na na u an tong pai pi ak ra an ta pai pi ai ke ya sa te hita ha ka ngue wa ngun na kan sa pai nangwewan taon na payan sa pasansuwa dita kasi po hihin takan sa ita sa sayang po piw ita labay kapas na tiyo kayo wan na payas tiwan lawa kyang na kasihan tiyo kayo ang umina Pan yo veni da ami a tewing tan yo da mit ti tawet pasit ala ba yo na paipi ita ka ti pa pa nan a lung ti hi sa ti ta wu yu mi tam an sa ta me me wan to ta hi ta me ta me hi ta me pa hi ta win to tang hi mo hin mo ka na ka ka ti hi mo hin wo hi ki ka ta wan ka ra ta me a win to ta wan pu pa ta pa ka na ta ka ba si yo pu pa ba si yo ni sa ka ni ta ka na ka ti yi mo pu tam kana kyap ti ka ti tapi yes en kan sai tam bai wu en pan ka na na ai tam au ikin an sa pu tam au ikyap pu pai bas hi ma ka lo mo hin ma aka wu en pu pai o kyu ta sin nam pa sa wu ya kam pu pai ti mai wi sa ka pan don an su sa pu ta ka ya tam pu pai bas i tam samata ta la wa pai pu hi mo an sa kam ni ngo no pu pai bas pu ti tam pu en ang ya ka ai khalai sinonya ai tau ni hin ta kan ta pai et ne tau da wu wan tau tau ta an ta hi ta lu ma la ma ma pai pi a sa ta me a si sa me wan ta wan ta u yu mi ta me hi ta ta ta mi ta me hi ta a win ta wan no pu pai ka hi mo pa me pu pai ta me ta ti me ta pu an ta ta ti we mi ta me ka kya ti ta mo ka ti ka yin ya pu an cha ki ka kam ta pu pan ta an cha ma
1: ai pe me pati ta ni ya to ta hak ta ha an khi ta na wodi ta na mai kwa mai an khi ta an cha ko si ta wen no pai pe pam pu a ni ta pu ru pa ki yu yong e ta pu pu me ta pe ta bai a sta ha ma ni kyang pu ta pu na na so bi e ta ti mi ti wa mai ya to ta na hin ta o bi dis pe yan tapu cha cha yom hakki asuan ka ho me sa thakim ba saka si te kanan ning ni kyang ba hak ta hai kwai nai au ka ha hi te pa ka ho ro hum ting
0: oi
1: no bo yu ke hakam ita pan yang i ma cha cha yom me me pang ka ho haka pi nat i ma cha cha yom pu mu tu at pas yu tek ni yang ni pang ita pu ya sumata ni ko ovi sampit pahana domin pang ka ita putuat leok mai ita kachi yang i hopi pe yang wat i pahana nyaka pampi itwat tuveni ta kwari ki uta i pahan ni ka put pamai di ta tengwan ka kang put pan wat tot ama chi us ko pan no ita mo mia ni hi te i ta kwuk ti wi sa ahoi pe ita ya ne kam hopi ta ne ka pampi ba su chep yang na phak yang hi ta ya te hakhi tan sa the way ve a mama che pan pu hakhi ta kusi tang ni ka ove pai put pam enang ah wiut ita me ita pet as pai kya hi ta as namuti kya kang pai pam ta hak yan pai hak na ve ve onang ur hak pai hak pai pe kahin ka we pai pai pan pan wat pai hak kahin ka we pai su pan ka hoy ka chi te ka mong yan tang pu pu ayah kwat sino pu himowa haki ke pihi tau pai pai pita pu panjang wa piu pu ira hakim na ye na ngos ne kya pete wat piu put pan ka tewi yo ma pas kacat pas haki hi tak te ho to tan ne kai pan wat haki api hi mo hin kang wa me pu pan wat pu pai hi mo haki san hi te au ka kong wa tai te to pas pan wat hi tat ra au a ni piu hin kang wa no pai ii himu hapi put tawit au tanga ta o panoh na pangkala me i pi ason pi. Ita me hupi. Yep so ozo kita na woti yang kai ki totang o ni kiang hakami pami.
0: Ui.
1: Hakai pu ita hapi put angi o he put umpang kai ta ane pu rupa ki o put pami a ta pu. Hin ita ita ti me yep ukwan totan. Hin ita pu me yep hapi wungwin kia kiang ansa pu me hak zaak wungnak. Hita pam na woti kyang, hita pam kusi kyang, hita pam maumachi kyang, woyok te. Hishnen me tapu nat pudyab yata selah. Sen pat ita sean hita chakak tutukay nang hita ang maumach nak. Put pam kusi sen yip me ita put pituan na woti yung tamunga kupit ang inat wanit. Sen hak put sean tutunak. Pantuat put pantakat kusi kyang ansabut nami tangate me pupita o iki kuyabas pa ita po hinsa kusi ng kuyalalwan ita po niya kapupay soon kaita hisan nukpay natwan tutan. Wewet hit na hapitas, yan takat pi pampi ay, pampinikyan piyo, makson tumar. Ani pam makson tumar lanok, put piyo itamam kasyapete, ni kaupay, iiyayan takat pipas. Kapas pipas, ansa pipas, pam, ansa, wunin me, wunin ak, pampas, kapas pantakyan, pa hakita, aw matak ng utsak, aw sinayuwa, sinot ano, aw tay kyang, itapanwat hita kusuyang. Itapanwat hita hak kusung hak hita. O tay me hak. Hin hak me tulaw kyan en hin hak pyo kantam. Hin hak put yawi oi ngu. Pam ii himo yantaka. Pu ima mumuyam pyo kantotang. Pu ipyo it me. Chakap tat. Pu wat hihit. Itapanye ngu sinom yang hupit. Hak hita. O tay kyan hita tewivong. Pu i pahana ah naka pambay pu alam mo ni ko panok na pangka it yawat itaya tapo tatawin pampanta ne hak sa niya kan pa nap na yat ane pa ansa ne kahin pan ansa kapi pa yan ewan ni kang dupo mo aw kung ota mo ima yap kung hakamo mi kung ota takay tango pipkiba pina na pu pasto at wimkete kapo mo Wuyo kamu, puma pas kespiras pas awi wam, puma pas petui yang kamu kesat, puma makiwa yang puma nok, tapi panan ya jo ya kahit tahu ni kya mau ni maaf yanta, pas pihi muma paman hita ya watais alin ngon, kongwa itu semua yang alin ngon ya kapunan satu tuanta, kalau nak nebai, buhuim kyo ni kya tuanta kapunera tuan. Oi, kes nami hita bibai. Nami kuap ta songan nan pang ka huang opi.
0: Oi.
1: Ba nami kuap bu me kito tang. Kayu kiu ta ka songan nan yewa ta.
0: Oi, ubi na pang ka lo na pai pi a. Himo yewa ta an ta pam na nga hang ni mo. Wu ni ya ni hakin na kan ta pe ta pai pang ka pam pai ka lu mata we. Pam su su lu mata ta hakin na da pang ni ma pam pi hi ke tang. An sapay as nag namikop yu kya kampay tao ibiu hita na lalbang. An sapu taka wue pan an sa pantagi piu na na hinki na ng hita tao yag tao ite pa katao na tao lao na kaya nang ay tao sa piu sa na tao ay kalumin tanian wu an tanik yang haki wa tao tao lao pa ay pumapiu lumat tao ay haki ay kitu tanu na pa ay pa ay pi an sa piu hin tanan sa pa ay hisat pa ay nabuti yu na Ima cacam hitau mungis wah mampas pemayakannya ni kan saya tak pun ang ya pu pas pemahin kakak hitam panjang ni. Baik, pun cerita ni kan saya tahu tahu tuka tera pai pai sen hitau lah lumai. Nak buat pan pan ni buat pan yang piu pewayak ni. Tapi nak hindi lah awak ni tahu tahu kan.
1: Oh pangkang oh pamnya i pahanan ya kan. Put pihak mei Kasunyeng wa soso ihihi pamhinwat uyeng wa me imi pahana nakna janrat yep ima lelen yang me ima kakao po itatawin. Po ima yep koyo kumbit pirit hita rastat. Po ima bas jisaan ni ura baban headbanging yan tewe yung i rock and roll pavam himu po i blues pavam himu. Po i hopit ahniya kapampay piu anta me ita pete it yantakat era me i cecel tatau.
0: Oui.
1: Pu i pehu pai titap tatau. Me i hak ima me i anita pu pu ma ima momoyam put kasuk put ma ye pan put lena tak pu ma lelen ya kaput hal put pu ma tatau la lah put yak pu ma pu mui lelen ya. Me pam na suske pu hin ui pam pu i No pangkang, punat hakam nebut pas aw pas kata kapan pas tuat aw terkait. Ira punat hakam puma, pam tuat hakam ini ya pita kuah I Feron ya kapam pas paman pil lumaya wat, yikut tatata wit. Baik pisam pi, jangan pi nat mampang wat wung kapam putit lawayet hihin puma, pas tuwi yang kamput meson kapuma tuat put tetuna ya awma terkenayak me pamit. Pamhihi mo po itapan as yewa lala po yepe.
0: Uy.
1: Nikang pamhihi tapot ang lawayit tangatak pampu itakapan po po yoy kuya piyo. Pai. Uy. Pai pamtok pai hakpanis. Sir kakam sen umawe jeliki taka sen hakao panang. Bayayan hin itapu yeke ya pai. Pai spio pu ne kasuki ya spio manera. Pai ura inami pai sungan pangkota. Sen pahal gawat put yeken. Netewan takyao. Ngayon nakahin mo matyok tapay na pagdat piyo ba yawat. Lele ota.
0: Nanang sinani station break here. Pai tamkoyik na ni. Break ta ni.

0: Okay, antapai yang itama, happy kui ng radio station 88.1 ng umim antaya tata, ita itami yata, ay itami ita itato itin naka yewa tawon ng mansapai pe tato yewa tata kamay bag epakam tata wuan tawon tiyo kate, ita pasiyan lalwayo, ay piyan sa ki wuan na niwa ki unang wala haktaw yuka kamdaya ani kya tawon ng pai. Bởi bà nhà ông vua chẳng yếp từ mỗi ngày tổng ăn ta tôi đang đưa cái tổng nó bay lúc mắt ta tôi nó bay ăn chơi tầm bay bất giá ta yếm nhà khăn sợ bự bay tầm bay bự trái ta ta tầm bay và cầu bị cho cái và ăn bay thì ta tao và nhà giang tao và giang bự bay cái bay còn nó vứt đi những hít là và khát ăn chơi tầm bự thì bự bự bay yếm nhà nhà nhà khăn xin mà mang ông với nhau Tôi ăn trong ngoài nhà nếp ăn trên bít chắc cần hà lại tin nó phải tầm một việc khác mà nhà phải đi ăn
1: tôi ăn chờ phải bia bắt đầu xuống cầu ít ta ăn chờ bắt bữa ăn giang cái bữa mấy tầm một mình sao thằng mình ăn tôi đang học cả bị phải tập bị phải hít khí ông xuống cả bữa xây ăn nát phải ít ta là vậy hít hít ao mát chứ giang cái nhà tôi ta cái bắt ít ta xuống cả em mong em nấu xuống cái ăn xong ăn nên chụp giang này put ita nat happy nat tamala yang ni noh yang kai meta nat pu tabuk me song ka ngwon ka hak su pa su pan son tu ma nat pa sa kami ani pu mai ta sengom me kya su ka makim ma mom ang hi tang hin chas ke kam su pan son tu ma kami ani na dak pu pu wat ka bong wak ta tai mong umpang ka ta ta pa du hi mu ha kami ni ngo ti ma tong ono is ohi me kene o puma ani hi ta na voti kya kyang puma an sa kami ang ano po yuki hakam po nawas me pa bisonum kapan sa kipito pe pa uki wae pa po pe pa mahin sa skera umu ime tataka o yame toti me amu me nawas pa pahan ko etso so ki te tanam tikin to ta e himu tawi himu yewa hi ta kyukang wana kaput bumme pang kabam hakang wewat hit hak a chian yoring bu hit hak an sa it ta la wa yang tui ta kai e pam to kang panang wa bu bai pi ma bu u ki oi ta tim ka hit ta bu au bas ma chi yang pan wa bas it an sa e hak la wa ya ai kan ya kan pam an hit ta su ke la wa ni ke pam hit ta an hit ta pam ya ai kan nok put puma ka ama chi yung pet pu hak over now is by pan sa kama pu ne hal pe bach pi pai puma tuat ima pan wat itamo e kamewan to takiva pech pe pech wal pech pai puma itamo e pai now is yan itai kapi ani ni ko pa hakim yan namo mi ya to tang pu pa mi pa wa ka iso mi pambai tasunga ne nal pu tuat pu pas pet amo mi yan ya atang nok pai Hihit is ohi me ima as ansa paipi tamam changao ang ani hinchakusa. Kivanawit po yang chichelnawit hit as hinchakus kya kyang po it pas akpurok nanok. Pas anaha bewat ahak wuwanok. Kyan eo bewat hintok ima itatim kaya aatot. Put na tua sa chak tubing lao. Hintok uma kaya atota. Sen pa uma witamu mi wewan tota. Pa ita sa chak yap niya ka. Kae. Sen nana yap umumi po ya atat. Kawo pa kayap umumum. Niya ka obi. I nat umumi yan. Ani i himu puto umumi hapi nat yan pos. Pantok po uma tuat hintotin. Pupang kang wakasu ke himuwa inumi. Panas nabut wanik yang nakayatang. Kitang wa himuwa pahanduan. I can't understand, but I can't speak. Punoga mumi pangkang. I can understand English, but I can't speak very well. Tis pipam kailawayan ako. pun put kana vot it pahan la vai te kai bem song kapet e ni tan hini hincha nang we tamoi te te kan kiwawa hak po hopi ko hopi kwa ya tang sem te wa kwa ya ta wa kemo ima te te kan na ya kam kemo ko ko te wa kemo ni hincha na ni kawi pam it ach yanta pu me ima itata itata sa yon pu ima tataka yon pe te pu te wat kus kapi kanave ve ona ya kapu ya niewalal put happy ne panka pai anja epam takas hita ikung nikang pu panka honga pu mame bas kibabe bas tewi yang kam pam na ta yukyuta ita pai son pu mehemuwa kya panka ta pai pim taulok ima tewi yang kam pai son ka o yukyan kitotang pu puma anja hita ima kataima tak yakam ima hita an sa buta kintas kyang pa pa puma ya na pi buta i kyang ka yan pi ha kya ki tota ni kyang e pam to ha kan sa hita atak ye watang pam pi pa na yawe pa pa son hak amo bi tawlo te pi pu pa sa pum au anting pu pa an sa himuwa an sa pu pang ka honga puma me pas kibabe pastewi yang kam pamnat kayu kyuta ita paison pemehmuwa ke apang kaung ta pa pim taulah ima tewi yang kam paison ka o yekrien kitotang pupuma ansa hit ima kataima tak yakam ima hit ansa putak hindes ke apa

0: ai om ne ka pai ke pe ne ka peve o ne ka pai hake ao ura hi mua hi ta ko sivong pu pana ka me pam o ti wai a mi pip te pu de pe pu ma pu pan pani a ka pu ne hi mua hake ansa hi ta ke pi awe ye ke pu hake ao ta ko sivong pe pu hake ta ta o wat pu e ngam ao su pe pa hong pai ao a leong tang suip tang o no Yayan tai pu epam tu me pai nat pihak pu it pu nat pasau hin sek tu ve me pai pi hin pam kat smo kat ne kita hakai pam ura hak me hi kus pam wa hakam hakim nasung na yang kat kita tangon no pu pe hepan ta bas pinan ang pasok yan lawai hi ya pa hakawi ke mo pasat pu na Pai ii yan takat hak tewi bang hak wuyuk yang makang puha ka mama ce tewi bang no na pumo ta ta halai ti pumo pe pum pe pe na tot pi va wi ep ki va ta puma pu pai pa yom pai na p pu ra ye ku ya pu no pai pai anca lo mahin takat puma ye ku yang pa me tyok ma pa mian se ke ma ti ka no pai na pu me tyok sa pa mian ma ti ke mam pam mo ti na mi pite pe pe pe ne ka na pu ta ta pa wi pu apa ai pisang om tuat kaya na pai pi om putat tu jep tuat song kak sinom mong wasan e tatau ya kakami na pai pi panjang wa me imoi na pe te himoya moi tata wa moi ye wa ya moi yuk ka kam pu na pai na e ni ta pu mai ta ha moi hisat tatau we
1: pai pi hisat tatau pi om lumun tatau na pai apa kam tu pi op e na na pai am pai ma ta na na ku pai pi ta an sa e pa lumun ta we tam pai ta hi ni We won't buy his set down. By Pihaki, the William, by he done winning, he said, by Pope Walter. We know put by answer. By a poop, by he tongue, Tato, and a woo and tongue, him more, yea, what the answer by a woo and by wounded, but not wounded there. Hago by Ubutum, my Pahanam tunes get on a different tunes of by Bill. Tahu itu hin hakai pute panut nyaman nak bayi hak panut piau au ya kungun nak bayi. Pute uume tu pas uwa tahu sak pute hin piat ke mehon nak bayi aku tuan lagu piu hin pas.
0: Oh pute tempang kasar kau pute ima metau pute tangguh himu nak dis pam i ima ita kacim me kacinam ikin puma nananik tahu pute yang himu kacinah hin takat tahu pute tangguh nak. Pui celehim pampiu pai napsu kewan. Pui put na apiu pangkalang pai. Epam tu haka mumi wewan tam. Ira panera pas. Oba tawas kun. Puk. Amumum nikyang. Kamumi pakiu tango hak. Na tak hakai nikyang pai tenai sosok tango. Samaten hing kalang basat pai. Pui iwa me pangkahonga. Pui me ima kacinam pete pantawe yang kan. Pemua wewe ya kama kima apang kawang put pahakim moila longo kapas pas ada sosok an rahin inya atau tau manguak put ni pu yang takat pipayang hak pipahak ansa tau long nik tau long pu ansa puma uke pu pita nap sucke wat tawi yang wano pai ya yang eh himu itamai hal ne put putu kai na ya tuat ne un nanton na ya opai na put un ne pu ansa pu put piu pas na kasutong pai pipu Ima itatim me hakim kiva pekyang sen hakam yak sosa mit it po yak bit but me phones hihi ta yak iti yung haki api pa ura na takpo taulak pa sosa mpan pumakya bi po tau iba yung ano po namu ipang kalang pi hak tukay te hak nami put tangate panwat kasiwa hak put phone api yun na takanang o itangwa Tis pihak put nami tangante pasat paksian put kusungu hakapi put hita. Tawit ni ako. Panhak put tawit wang. Panhak uni tango me. Ayangka nakahita put phone hita. Himoy kiyang chayni kiyang put tawit baka. Yuki hakam nan put tatawit hita. Taulang pu epam dok me. Pu pangkahong. Piura kiya pihak nat pay. Puhut yewat yuki. Kayap sinson be hakam hak put taulang. Pu hakiap mo ayo hak pas aun yan tet bata tamakan ni taulang mo ngir hakiap kito tango na kasabi pam nat pay piu nat tup kio ta o pano pan put pang ason pay hakam pam o naalan ni ka ason hakam pay basuyan au kima minit ep taula tepam lumahin tong kita tong pio
1: ana pubut pai an tapio amia tong an ham an tapai hak pas tawai ban kai na na te kai tong pa hak tawai bang pesa pi pai tong i an sa record ki te mai an kapai no is pasai no it no is no tawai bang an pai pai bi su su i lumata tawai Nampai akiman sampai naik naik tu naik apa kan sasa tak mahu jam pangkal bosan tahu ibu apa suka tahu ibu
0: oh pai put piu pangkal hongo ibu pai hupi me tahu it nama ini itu cel tahu ibu me I himo pas kacat pas ak pas I pawasio tahu hihi me we women out mam tato pam sosoi kanana pi tatewat lawait pam it lomalawait sang sosoi himo pam tangau tang pam nukwat sao tangau tang kahit it nana pin me pupi taput ao imay ta cha chayom it hit the rap ao tuat hakaki nina niyake hakaki tuat hinchan niyake sukuptan niyake pwut hit ta hunak tatawit hunak lawait pwum pam pam tangau tak owe it hopit ah niyake me Si tal pupahapiaan ni uyok ni, ime yaya ni me, lumayin tapamimun na, put pandakat imapete kayewat we yung abdawat pahan.
1: Papay pansa, musang kabut pahan labay hi, tapit lalway, kita na kasi tahi, kaya na kahunak ko hi, kaya na put, tutung na wana put hi, tapamang lalway mo na.
0: Oo.
1: Rapay hakawuwa mo, isak yan yewa te. Gatate mo, tukay ba yan niya.
0: Opi, ina mitalan nila ni kampan na put mit songway at baka akpon na nini kamambat takpot yang hakim itang lenat ng kayat talaga. Kaya siya tawal pek sa kulalwa. Kaya may palaso wa si may yung kanya. Kaya pumoki katsinam kuspeta kapipay kananwot iya. Nok pwita sa kulalwa ka pwita put amihok piwep tuwal tit pwita put namikop lalwa sa ngayonin put awit no. Pamudayan hakam hinta. Way down south in Colorado River, oh, Moki, beautiful clouds fill, oh, me, with their miracle powers, young bell, yo, walk, wa, anyone, anything, Mary might just write. Da da da da da da da, hey, ha la ha, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ita pita ya, to taon na pangka, sen haka pita me hakamin, ne hakamin. Pui maya peto, kakapawan hupita ka, pan hakam hapison ka sen ima ye, walalwan na kan. Pudere tak, kachin mo rao talo, bagbas pawan puno am soso, tililit tapir.
1: Uy, pay binat sanita mo. Pai sinau, aku kini hopuli ikut apa yang pandangnya pai dis esnya tuh tati kabai antan, na ye walau pai tala pai angyanya, pai pi pangkawang na ita mita la pai rio tuh ya, tamai kerak pi pun antahui tete kai nen ketitu tamani kampu ya rapi hopi la pai tangkai tete panamio tamai piawi tete kai nayane,
0: pai tapangi.
1: Bawang hin ya atau tu buih mana? Ba, abang buih entah kahin kahin nak kau buih dengan siapa? Tamangnya kau ispai ke sepuh mahisat nabi tiang.
0: Mahisat pam so so himu tamangan. Kalian pasion ni tak isang yang mambai so so ye yang eh hobi hi tak himuat pam angka haka kepita ya nayaka. Pam pas ye ipet kau ni tak kepita tamangan hal kayau I. Ni kauvi me puita ithihi ta ita sepan son pamapan tinakat me son kalatat puti termia tatakat puinami putiat nat umayan takat itau ikin nat putawuk sepan puinamia tatak pai tapu putang yakan ne kita lang me putempang kal nat pahana metama hoi it itala vai tetekainen me yang itait lena tangiat Ni kau beriti pahanat himat, berhubit ah nika, bertewat ah nika, pampet ki hakiki ya put tekan ya, give up. Pang itas me itati mo itatukay na yan ikang isohi itahito at peta piyo na paipang kang o piyo. Kaya niyo itahihi taas nanmuti kaya kang itapasok po tayo as piyo yung itapot kaya kaya na yan. Kaitati mo, kaitami mo, kaitasin mo itapot yan takato at awin tatak owi pumaas me. Paas nanawag na kyang ki ang happy pam akhakam sula me itatim ima ita itamim me it head start it but an it tatakay na it lawa it pu ki aho ikyo yumat kayaat pu pa son kam me umpi but not pa changaw umu lawa ito at pa hi na kam piu ni taka umput son to at kawan ni wumantang
1: but ubi na pangkalang pa yas itang Anto na bita ati mo iyan sa putitika niya ni kiyang pupay na bita sinumpiw hindi ita sa iyong katilka iyong.
0: Uwe ha?
1: Ang tatak mo iyan sa putitika niya yan na. Ang sapit pa yan sa napang kalang ito labay sila o takpang bayo sila at kusakit mo iyan sa putitika niya na. Paano pas ng koki umay umay ta labay iyan sa putitika niya katatak mo iyan pa yan miyata mo na. Pai bibibut pantai tah labai pasiket, tung putai tah mata iu yang wah. Pai bibi labai ni babai hita gya tangan sapam aneh hiket tang panwata.
0: Oi hap.
1: Caca cak mau an tung pai bibi hita himu an tamung labas ni hing kau ni nau ni mang kau ni pampai kebas ning.
0: Pai.
1: Nab labai ya tak pu pampai aneh hiket
0: tang. Pam ses mata kakamamas ngobasat hita bibai bibi. Hakton kas ita pangka pai so sa imahita ita da bai ama ti o wi asa ni kyang ita na bla bai ye kus ita put na hakami hinsa na nik kus haki ita tuko na tuko pat na pam itahim me tamo mi pam pangka o me angka put enang put piu tangan pes ko na yaka ita pi ma mo la bai It not one it. Hin umayap hita, hin saktis. Umahabibut kasutok, umahabibut kamatat gani. Ni kyang o. May itapete but government sa tutukupan na.
1: Uy.
0: Itamoy may yang hakay tutukay o yakay. Itamoy put ira kapi. Pete ira put pangkakon. Pumuy ak puma. Tukupan niya ira. Hinwat hinsa nang ano. Put awat ka. Napanol kahupi yata.
1: Uy.
0: Saan, piyam ko hapit sa kahit ani pihak chaynen, put awuyok de pan irahak sucep yat ng umnupang ka. May paan nawuyo ba yung pihak kami ni ahoy pito ka. Paanan na put kasuto ka po na papa, ayam kuiwi ni ako, bas piyupan ha kami yat ang ito at ako pa hakbo kite pa eh. Kapiyan sa moabel tango panwat na umnupang ka la, pamhaki ebning hakan sa hita may pangkang o piyo itana itata ha. Hakita tewiwa nik. Tewiwa. Hakita kapewewa nik. Put hakita kusung. Put pangkawa me umi. Hakim hita taulalwa. Hak kapewewa nik. Amu mao katukte. Pamtawi haki awsul paking upanwa.
1: Uwi pai pia. Pai pia anzana. Put pia uruan tawana pai. Pai ne ikwaya mungunga. Kapam pasita ni. Rangawin taw. Hakita tewanta nik. Hakdewan tangu pan sahita tuwi bangwa. Tapu pahe tampe tupa hitang tuwala wa antari tam itibu yung pampai kuiwi ni kau pan sakawa. Pahe kahima kuiwi ni tampu at putak nasa bito tangu na. Pahe pita masa hupit ansa pupuak te. Pahan mayani pupai hita sinasin mamaw na. Ansa putak tuwa pumamung wasyak itam tuwa putak na yuyi na yangwa na. Pai hiti pai kaitanga na yan tahi pai tamay hisat awin to tau mewan to tau pi pai nabuti amu itam puya to tatasak mamun na hansa pai pai pi ansa na hala ti na kopeo ni kai ni pai tamit ansa itasin me au machik na ina uvin na pai pi hisat biu itam na manyak itam pahan labai enang pai enang na pu tatasam pai na naptan itam hita ya tatakan.
0: Uwe ap, pai pi, itayani yai, ni kaobi pai, mei symposium, piu yet nat put puma, yaato tani, obi uma, hintuat yumat uma wuwan totakam, tuma akhye tuka yang hita hapi ummi matak nayan. Papi yak song ka ilena epek nen sung biyo kamumum sinaw hinwat paangwan eno. Pai itak supan itapu ak hakam tikawi usap amumi tikaw ba yang wihitat amumi yato te. Puan sa pai itak hakam kitokin nawit kasan hita nawuti yang. Kasan hita kusuy yang. Nikang itayane awayong. Tutuk panhoya umi ne pe pete tayanya ato takam ancai tamai ani sabito tasinom mubilan ko tasin kapit tamai nyok pay pangkang itak itata haksuyan hita anhita hinsak me hakka okiyoting pasiyan sang pewa takyan me pay hakkani vanen pay hakka okiyote sen suke hakam hakam hakiyaw taite haki au tukaite tuot ak mong wasjok bai pam ani laita kitang opi bai pam au antim pu me sen bas ansawat ita it ita la bai su tokyan pu ima yewat we yang kam hakami ya pepu tuot nat ima son kahinwat au nanap tani ita te mi tamang kya sen panat kayep sen panat ayo his nen panat ayo yumo kam Pai taha kami hisa takam tima, taha kami tatawa sang tak putwa song kasen pumaput panta tao iki na o na pangkala. Sen pai tapas, ani hak iyo yung apa, ni kaobi kasini tayit ao ka so sa manang tatwan. So on ita nanak ya kyang ityan takat hita, ita timo ya mga itami mo, ayo yu mo ya kamo, ang mga ukiwas, ang mga panwewan tot.
1: Uy, ay ansa, kukain na kaya pita, Tati wala ng pita, anta pa hitam, sinmam matak na itpain halat yung anta, ito may anta yan nakak pa pita kahit ang pa hitiyat, anta ang pita pa isang kapiyong hisat ni.
0: Pero anta, umni wayag na upay, anta ika kamita it, iti tamo ito kilto na yako, ito anta akpitsin na anta piyo pisan ita pisan niyan, po ita panwat piyo tewan tan pahan ko. No vean kai mahala ya no visi no mo.
1: Oi, ume kakai oi anta pai anta itato ya pita ma u anta kinga anta ita khati kai ani pai bi tato hi ita ita khati sa lamai lamai ta pran ta pai u manga hang ka ha la kya kya yes ni anta ita pasan so ita ti mu anta mu pila bai bai ita labai tam pu mai ti ka na ya anta tam puta u me ha kamita khati kai ani ha ha gi anta ni kakai.